koku neena yalla neena bur neena lillahi ñelna yalla mulku samawati momelu asaman wal ardi ak suuf yalla momu nak yakhluqu moy binde ma yashaw lu ko neex te itam yahabu moy may liman yashaw ñel ka ko sop inasan ay dom yu jigen wayahabu itam day may liman yasha neex ñel ka ko sop zukuran ay dom yu gor aw yuzawijuhum wala mu jaxaselen zukuran ñi di ay gor wa inasan ñi di ay jigen wayajalu yalla moy def man yasa ku kon kumu neex ku ko neex aqiman moy ko xamantene du am dom innahu nakamum yalla alimun aji khamla qadirun aji attan la a imam babakar lay bi de suñ ci dugon diko tas kon duñu duggu ci ngenté ndax boko sété yalla néna momom asaman ak souf moy bind la ko neex neena moy may ay dom dom yu jigen nak fi nak yalla dafa jital jigen borom xam xam yi neena boko sété dom ju jigen mo gëna yërem bayam ca dépasse bak ca alal ba be ca fébar ba lolou mo waral yalla jital jigen fi yahabu day may liman yasa ñeel ko ko neex inasan ay jigen koku yon yalla swaybu mom la ko yalla joxone ndeysan be taxna sa ñaari domam yoyu ño doon liggey di sam be musa fekk len ci ten ba ñu ne ko ñun kat dañuy liggey ndax liko waral moy wa abuna shaykhun kabirun ndeke jigen day liggey waye bu mu fatte ne jigen la bu mu fatte ne alquran moko sam jox ko itam ay teggin pour na ci jaar koku yonte yalla sawaybu la boko sete itam wayahabu yalla moy may liman yasha ñel ka kon shop zukuran ay gur lolu barina nenañu yonte yalla ibrahima la amna ñu ne dedet keneen la way dal barina dal wala nak yuzawijuhum mu jaxaselen zukuran wa inasan koku moy yonte yalla muhammad amna fatima amna qasim kon yalla jaxasena ko yalla itam moy def ka ko neex du am dom zakaria ak yahya ak isa ken amu ci dom lolou mo waral gaayil dele dañuy wax ay musiba nan ko amul soxna moto imam te ko amul soxna mot yonent moy yont yalla isa ibn maryama set len li ngeen di wax xale yi set len li ngeen di wax yont yalla isa ibn maryam dafa bok ci ulul azmi te amul soxna dafa bok ci ñi nga xamantene ñoo gëna mag te amul soxna nga naan ko xammi jore wa jo xamantene amul soxna mutul imam kon dal di ngat la dal wala ñaka xam lamu waral barina kon dama ne imam ken setu ca am soxna wala ñak soxna waye liñ ci wax rek moy ki am soxna bu kabaré xel ma na muy tenko ci julli ba ak ku amul soxna bu kabaré xel ba na muy démé ci xelu yu jigen ya lolu motax ñu ne ko kon julli ko xamantene amna soxna mo upp yool ngir tewlu ba julli ki nga xamantene mom de nga mam célibataire la
lolu

0: yor yor lañ koy rey su yor yor passé du bax su yor yor jotul du bax kazalik aqiqa itam ñu ko tuddé karaw karaw gi nga xamantene mom lañuy wat mu nek ci cambarga ba ci jeba mom itam dañ ko tuddé turubereb bo xamantene day lamb turu mbirma lolu moy aqiqa be taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekna jahiliya di ngenté waye nak ñom ku amon dom ju jigen moy do ko ngenté ku am dom ju gor dang koy ngenté ndax ñom gisoon nañu gatché ga gëna reey moy ko xamantene jur nga dom ju jigen nga xamantene da ngay dem di laqoutu di nebbutu nan ala kulli hal yalla tegnela gatché ndax da nga am jom ju jigen waye nak bo amé go jom ju gor nak bekk té walé way gor baxna jigen bax yalla xam ka ban yalla xam ka bon sétel ni ngén di def lolu mo waral yonent bi mu ñëwé nak fekk ñuy ngénté duggal ci ay mbir yo xamantene mbir yu doy war la rendi gatt bi jël dérèt gi nga xamantene sobé la rimbas ko do xélé bi doko wat yonent bi ni dédét man nga no rendi gatt bi dérèt gi ñu bayiko sul ko ndax sobé la jël lat ko lañ dal koy diw ca bop ba doko wat yonent bi def koy ñew di fu tuubal amna yu bari ñu lay jangal yow daayi bi dal del rectifier dal so fekke mbir ka fek lu ci bokut da ngay fexé be defar ko dal mu jek lol dal moy mbir mi kon mbok julidi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna dom ibrahima ngenté wuko lolou mo waral muné ruziqtul barad al bala ruziqtul walada al bariha fa samaytuhu bi abi ibrahima amna dom bi tuduna ko bi ibrahima la ko tuddé sama mam la lolou moy ngenté ndeké nekul farata suñu wajib la nak lolou walu lughala wajib dañu né lepp lu yalla wax farata lay nek mais lepp lu yonent bi wax wajib lay doon lolou walu mustalah la wajib kon du bok ak farata lolou lañ koy waxé dal be taxna ngenté ngenté nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent bi ne kullu mawludin murtahanun bi aqiqatihi tu'aqqu anhu fi yawmi sabi'ihi min al-ibli wal-baqari wal-ghanami imam babakar yonent bi neena ana anas ibn malik neena yonent bi neena kullu mawludin kep kuñu jur ci yoon kullu mawludin kep kuñu jur te du yoon du doomu yoon koku murtahanun dañ ko tayle bi aqiqatihi ci ngentem ahmad ibn hanbal ne murtahalun bi aqiqatihi moy su fekken am nga dom ju bax mu dem dekk firdaws yow amo firdaws yalla dina ko may mu ramula ndem ngenté won nga ko waye su fekente ne ngenté woko won dula man ram ndax ya ko ngenté wut ndeke kon ngenté njeriñ la ñeël bay bi lolu mo waral ñu wara xam mbir yi dal be tax na ngenté nak mo na nek bahimatul an'ami comme gis nga hadith bi demal set ko ci téré bu tuddu akhbaru makkata téré la bu doy war lolou motax muné tu aqanhu yawm sabihi ci bisu juroom ñaarel lañuy ngenté minal ibli ngenté mon na nek dal ay gelem wal baqari mon na nek ay nak wal ghanami mon na nek ay gatt waye ki nga xamé Ali ibn Abi Talib yalla may nako mo am dom muy hasan té amut alal yonti bi ngentel koko mamad dom muy husaynu yonti bi ngentel koko day wonene ndeke fami bi ci bopam war nañu mëna jappalé wax mbaani yi am dom té amuñu mu ngentel len li nak yu xalma deg Ibnu Abbas neena aqa ngentena ani nabi sallallahu alaihi wasallam ani al-Hasan rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah yonenti yalla sallallahu alaihi wasallam ani al-Hasan ki Hasan wal Husayn kapsan kapsan ken ku ne reyal na la gat waye nak Ibnu Abbas waxat na ci riwaya nisa'i aqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani al-Hasan wa Husayn kapsayni Ibnu Abbas ne yonenti bi ngentel na Hasan ak Husayn muy dom ju gor kenn ku ne ñaari xar la la reyal ni de la ko Ibnu Abbas kon amna ci ñaari riwaya ndaxam Umm Kurz lol la wax ni ñaari kon Aishata lol la wax lolou mo waral ci walu sunna waxuma ci walu mazhab kep ku am dom ju gor te nga man am ko reyal ko ñaari gatt kep ko xamantene am nga dom ju jigen nga reyal ko benn gatt li dal moy manhaju sahaba gatt gogu kagn nga koy rey xana ci jurom ñaarelu fan bi jurom ñaari fan andak man ci tere bu tuduna fiqhul islam wa adillatuhu dang ci fekkene wa yawmul wiladati madudun min as-sab'i bis kep ku juddi ci beccek bi dañuy won ñu juroom ñaari fan yi lolu ngay gis nit ki tuddu al-khamis ñu ngenté ko al-arba ndax dafa won ñu bis bi waye ñom ñep dekk po nañu nak kep ki nga xamantene mo juddi ci guddi gi su ko defé bis guddi gogou dang koy sanni beccek ba ca top mom nga koy ngenté lolou mo waral nit ki duddu aljuma nga genté ko aljuma xamal né da nga sanni bes bi lolou nak Imam Malik dana koy doxé waye nak charte bi mu ci waxone moy né su fekkene dafa juddu avant fajar kon bes bobu dang koy wëñ ndax matna waye su fekkente ni nit ki judduna ci bes bi mu juddu takusan kon bes bobu boko wëñé du bax wala mu juddu après zawal moy tisbar kon bes bobu do ko meuna wëñi mune dal li gëna woor te gëna woor nit ki bes ba mu juddo do ko wëñci te ëlëk sa ngay meuna wëñi ndax nga matal juroom ñaari fan waye nak so démé ci téré bu tuddu kifayatul akhyar danaka wax ni ñaari kifaya kuko am de sagag du bari moy kifayatul akhyar bu muhammad ibn ismail ak kifayatul akhyar bu sayyidil haji malik kifayatul akhyar neena kifayatul akhyar neena wa yawmul wiladati ma'dudun min as-sab'i lolou mo waral nga gis itam ku sukkandiku fofu am dom alarba ngenti ko talata fofu la ko tek kon mbok julidi lu tol ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal chaîne nationale te ñu boole mbolé mi bankassam di nuyu suñu kilifa ñepp nak suñu directeur ñu ngi koy ñaanal yalla ak kep ku koy jappalé ki len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh moy seen bokkum julit ahmed harouna li assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

0: شيء.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته del soit nañ ci nimbal ak ci katanu yalla mom mi nga xamni mom rek moy jalla jalalu wazal kamal borom arasa kursu yalla mom nga xamni moñu may ñu del soit ñing koy sant ci wër ak katan gi nga xamni abal nañ ko bañ yex fi fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram senegal naam jamm nga fi jamm joju ñing ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa aday jamm ji dal ñing ko yene kep kuy doom senegalay ne ci bitim rew ku sori ak ku jégué way ñom tam buñu faté seen mu rew mu senegal jamu joju ñing ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolam wa jangu bi yalla na len yalla jamal ginaaw lolu nak kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomaye jaxar fay mi yalla denk rew mu senegal ci tobere yalla suñ borom subhanahu wa taala yalla nako yalla jappale may ko wër ak mucc ak mucc le may ko njabotam te lepp lo xamni neser nako ngir senegal jëm ci kanam yalla defal koko yalla sañ nako man nako kon nak kilifa rew dañ koy ñaanal jam ndax bo amé jam ñepp am jam lolo tax ba suñu mam ju bax je abdul aziz dabakh malik dan wax ni kilifa rew nañ koy ñaanal jam ndax so amé jam ñepp am jam fofé nak lañ tek suñu baram kon nak basir jomay yalla nako yalla jappelé ba lima ko ñaanal yalla dal ko yalla sañ nako man nako manam dal yalla defal ko ko mu dal ko lolou la bëggoon wax kon nak bokki de ki nek ci walu xarala gi muy suñu jarbat seni job mo fété ci studio c national RSI radio senegal international ngagne job borom pirgouré sañu xor waye nak ci sedem centre dispersion modulation de fréquence André Noël Tiandoum mu nek ci présentation al hadji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talbeb seigne babacar sy si.

0: Vou compreender o achar que é bom no bar, me chama a mãe.
1: Gangi, etuk wartan ci Radio Senegal, ñaar ay bëss yu nekk Ali Ndiaye Diouf dina dalal ganam ci Radio Senegal. Jappelé jigen ñi ñu mëna sukkaliku, waye tam tagat ndaw ñi di ñaari ponk yi nga xamné soxal na lool Ijad. Ki ka jité japp ni ñaari ponk yoy buñ ci tenko dañu gis yoon bi nga xamné dina tax Senegal mëna sukkaliku. Abdou Sar mom la Ali Ndiaye Diouf fasiyene dalal ci seen jotay Gangi. Talata bi lay doon bu ñent waxtu joté japp juroomi waxtu ci Radio Senegal ak ci mbolem bankasam waye tam ci mbali joko URTS.

0: Merci.
1: Amin, amin.
2: Amin.
0: Amin, amin,
2: amin, ya Rabbi. Amin.
3: Wax deug yalla yaangi wax archive am solo sank nek ñom jibi yeur gabi gi ñom
2: deugal la kay
3: bobu fekkat ñu ngi fi ñu ngi don bobu ñu ngi len di bay xel bobu
2: wallahi wallahi ndaysan
3: wa yalla na yag dal yalla na yag dal
0: amin amin amin amin
2: wa
3: na la yag mu indi jaar jaar ni soxla nañ ko de jaar jaar soxla nañ ko
0: ah yad ma
3: wa mu indi ko jaar jaar nek wax deug yalla
0: ah pour nga nek invité yad ma je crois lu bugo wax
3: invité
0: yad ma jaar jaar
2: Kan moy nek invité jar jar
0: yo le wax ke
3: yo la wax
0: ak yam ma
3: wa sama jigen ko yam ni ko khalaton lay nan la ka bay
0: wax da na war de xam na le mom wax ji
2: oui ma ni jar jar jar dañu am jar jar man amaguma
0: amna jar jar de
3: acha
0: dawda
3: akinaalu
0: wa amna jar jar sax de
3: man fu nana bimu don def takar dakar fm sax boko wake rek doyna fu nana
0: bimu don def jamaa dakar fm
2: jayo dawda kuy ma dawda dafa branché de
0: dawda
2: neno fu nana
0: taw dawda dawda xamna ko allo dawda
2: Ah, dawda dem na.
0: Nena nga ñëwaat ci furana ay rek doyna
2: non wax la ñu yag
0: waaw yo so faté won gogo
2: ay ka wala ñu ko nekk li 128 73 46 allo
3: allo ma ñëwaat
2: ci ay ay d'accord
0: batay waaw
3: aja yo nan
2: waaw
3: ñana la jé jamo baax
0: ba amin amin amin amin
3: dëgg la
2: ay ci comme ñu dem
0: vas-y rapidement kon waaw
3: aja yo lan
2: waaw
3: gis nga mandal neena mandal
2: yam joon wax waaw gis bu ne
3: Senegal
2: ni rek chaque jour nga wax ko
3: ah diet man wax ci yoll man est ce aja yo land dama ñal den duñ ci ben conseil ñu bañ def yeti wer ñu kam ñu ndax dana kan
2: doyna war
0: kay
3: ben wer ñu dem japp conseil rek ben wer ñu bañ wax ci ci dañ bañ wax ci yeti wer da bañ xol
2: na ma ci na de
3: waaw ñu dem observer ñu xol da ndax mom def melni dal li ñu wax man dal buma ko sañ wax def melni gaay jëndé ni may information dal
2: ngi non
0: def ko du ñawte fi
3: non waaw ñawti def bu ne day gën di
0: toujours
3: lo degg rek bu ëllëgë bo déggé lénen di téxa gën dal so ma ko dal ko la li dab dal jallu
0: ni
2: dagal la dé
3: man na indi saw doom adam est ce sax
0: waaw day sa lay
3: wax ma dar ko la odoru doom adam odoru doom
2: wallahi
3: ban febal mon indi doom adam ñu mu dékkal kako def et puis aja yo la ñay sama jerbaati dama len di conseil ben conseil gis nga ko sama jerbaat ku rusul omb bu rus borsa do
2: deug la
0: waaw deug la way
3: ndax dom bi ngay bok kam lan la ci kam
0: dom bi
2: deug
0: la nañ ko bataay way wax nañ ko bataay
3: famu sagge yal nako yalla yewem karik aljan
2: amin ya rabbi
3: dama mo fi deug ci ben waxtana mo ni ben way la ko ci fatwa mo nan ko ndax comme doomi guddo non dinañ mon nek ilman xam nga lan la ko tontu neena ko bu jangé kay mon nak bu mando mon nak ndax xam nga lutax mom deful dara mom
2: deug la
3: mom deful dara buñu top ay
0: wañ jerejeuf
2: saw
0: deug
3: la
2: amul benn bakkar
0: merci beaucoup
3: aja yo lan
2: wa
3: ñu ngi kar jaar ni
2: wa bax na inshallah jajeufal ko bu baax dawdo sow geden pel jajeufal mahawar de fi lañu yem tay nak ci sen rubrique fait de société suba inshallah benen région benen fait de société bu nexe suñu borom jajeufalat encore une fois bu baax daba diallo diko ñaanal nak wër ak
0: wër
2: inshallah legui ñu dem civisme
4: Près de vous, civisme.
2: gën leen jege sa waxeef ak sa réew.
0: Civisme ñu ànd ak docteur Massamba Gueye waxtaanee lu jëm rek ci vivre ensemble do booloo doon benn yoraan bàyyi nga daal docteur Massamba Gueye.
2: Docteur Massamba, ñu ngi lay nuyu di la ziar.
1: Waaleykum salaam Adja Yolande ak sa kilifa Aliou Diop.
0: Jërëjëf.
2: Di la ndokkeel ci tabaski bi, di la baalu te di la baal àq, di ñaan nag suñu borom defal ñu tàll ak fekkee ay at yu bëree bëree bëree. Démb nag docteur, nga dugg ci sa rubrique ci lu am solo mooy vivre ensemble. Vivre ensemble boobu nag ku xam Sénégal xam ne dafa bokk ci suñu ay mbaax. Ndax tey amul ay loo xam ne mu ngi effrité wu comme nu ñu koy waxee ci li nga xam ne moom la fi maam bàyyi woon te ñu war ko téye nag ci ñaari loxo.
1: Waa Adja Yolande, xam nga wolof dafa am lu mu wax. Daf na tiim ceeb di wax taxut mu ñor.
2: Dëgg la.
0: D' accord.
1: Nga tiim sa ndabu ceeb rek di wax naan lu tax ceeb. Réew mépp buñ àndee ne réew mi danoo war a bokk ndey bokk bàyyi, réew mi ñoo bokk ndey bokk bàyyi, loola wax la. Waaye ci biir jëf ji mu xëy suba ba ngoon ndax ñu ngi jëf lu tax ñu ne réew mi ñoo bokk benn bopp, benn bopp boobu ndax feeñ na. Loola moom mooy lépp solo ndax wax ji bëri na lool. Kenn ku ne bu jógee fa bi dënn man damaa bëgg Sénégal danoo war a nekk benn. Waaye yow mi julit pak dana jot bu ñu la laajee luy pak ci catholique bi ndax xam nga ko, ndax gëstu nga ko ba xam mooy lan. Yow catholique bi bu julit bi ci tabaski ndax xam nga nit la mu ne boo ko gëstuwut ba xam ko doo ko ci wet. Yow mi saroxule bi ndax xam nga wolof bi la mu nekkee lan la. Yow ndax xam nga saroxule bi sax yow ci biir Sénégal bun la laaji limal ñetti dëkk yoo xam ne maa ngi saroxulee ko sos ndax xam nga ko. Ñu ne la Sénégal oriental bi ngay dégg ñu koy wax noonu te tuddee woon ko ay Tamba. Yow Sénégal bi ñu ne la yow sa maam yi ñoom nan lañ seqal ñoom ndax xam nga ko. Gis nga nit bu fekkente ne da ngaa yor dara nga doonee ko ci say maam te koy kiitoo. Yow da ngay laaj ba xam bi nga xëyee suba ba ngoon ndax yaa ngi ci liggéey. Xam nga lan moo tax ñuy wax nation. Mooy nit ñoo xam ne danoo daf leen a leer ci seen biir xol, seen biir xel, seen xam-xam ne ñoo bokk démb, ñoo bokk fi ñu jaar ba aksi bi. Te tey lii nu yor moom mënuñu koo séddoo, buñ ko séddoo mu yàqu muy Sénégal. Waaye nag ñu xam ne danoo am it tey tabax loo xam ne ëllëg seen i sët danañ ko bokk day gën a ñëw. Ñett yooyu boo ko bindee rek mënoo ne réew mi ñu ngi taxaw ci mu nekk réew moo xam ne nit ñi seen dëkk dafa rafet. Ndax réew moo xam ne waaso wu ne yaa ngi fëgg sa dënn boo tëjoo sa biir nit di wax say doom ak say sët ne leen yeneen waaso yu baaxuñu ndax ñooña ngi ji ci ñoom ñu wekk ñiin dëkkal. Ndax réew moo xam ne da ngay taxaw sa TikTok nga ne wolof yi ñooy duñu waxkati dëgg, kii ne joolaa yi danoo sayal, kenn séeréer yi danoo yembare, ndax wax jooju ñuy lal ci biir dëkk bi ndax loola wax la nit ñi bëggante.
2: Mukk
0: day yàq
2: day féewalee kañ.
1: Politicien bu xëy suba ba ngoon yaa ngay saaga yeneen politicien yi, ñii tuddee ñii ay xar, ñii tuddee ñii ay kuluna, ñii tuddee ñii ay lii, ñii tuddee ñii ay lii, bu dee du romb na kaf rek ndax loola dana tax nit ñi bëggante.
0: Mukk
1: mbërum làmb mu jóg di bëri gi bu jóg di bëri gi dunu xool lan la indi ak ñan la àndal, dañuy xool fa mu jógee. Koñ yooyee ñu dañuy jëli policier sax léegi di fa teg
0: nit
1: ñi bañ a rayante.
0: Dëgg la
1: ndax nit ñi ànd nañ.
0: Non
2: du tout.
1: Dëkk bu nawetaan yi jóg football yi nit ñi dañ daan jóg dëkk ak dëkk. Man ba may gone maa ngi koy fàttali. Dem bëri ji ci ay dëkk football yi ci ay dëkk ñëw waaye dañ ko daan def ngir bëggante. Léegi dañ koy def ngir xañante. Ndax loola.
2: Ak rayante.
1: Suñu biir jëf suñu biir wax. Wax ju bon saagante. Fasante wuññante sutura accusante loo xam ne tegoo ko fenn ba pare nag kenn ku ne ku ci siiw ku ne yaa ngi tëj ci say nit mbir ñu wër la nga wane ne ci région bii rek laa bokk. Ñun dañ daa wax ne bawul bawul laa waye boma fek boma lambe seigne fall lolu da wax may bokku ñep bawal bo la waye boma lambe walu fek mako boma lambe kaduma fek mako boma lambe lolu mom mo daan tax nit ñi yep ne ño bokku même rew ñi
2: lolu mo nekk sénégal
0: lolu moy discours waye
2: lolu moy discours
1: waye nak ndax jëf bi ni jëf tay ñi ñi taxawé ci pench bi ndax wax deug na xéela yoon buy atté kenn ku ne yek nga ne yoon wi day atté ñep amut kumba am day amul kumba amul nday loolu moy li tabax nit ki yek na ci rew mi la bok waye yoon momay kenn ku ne am na mi ngi teggu ci yoon teggu ci bëgg yow it da ngay teggu ci yoon wo wax
2: tout à fait
1: ñep tanku ci ñep am bi liggéey ngir rew mi sukkaliku kenn du liggéey ngir yow sa bop rek nga sukkaliku loolu ñi nga xamna nak ñom lañ dox radio yi télévision yi ñu gënné ci micro yi ci seen loxo ñet ñi ki wax ba tudd waaso benn yoon koku dañ ko wara interdire définitivement mo waxati radio wala télé ki nga xamne dafa yor radio mak télé xaru luddul ko ko jox xaaliss ko bëgg mu xassal la mu xassal la ko bëgg mu yaqal la mu yaqal la koku dañ ko mangu micro bi ci mom ki wax ta nangu wuta yobale ay dekkandom ci wax ji manam yow boy wax sax ba nit lak wenen lak ngi gis sa kanam negas koku dañu wara nangu ci ko ci mom legui nak wax ji moy wote and ak mboko ak jammo ci rew mi waxna waye ndax loolu man na wi su fekente ne kenn ku ne ci ñun suna ci ñun yaangi jeng jëmele ci sa région yaangi jeng jëmele ci zone yaangi jeng jëmele ci sa lac ndax loolu dama tax ñu and
2: mukk
1: laaj yooyu mooy laaj léegi nag lan mooy ci slay li lan mooy suñu doole li doonoon suñu doole mooy doomu bàjjana kal foo mënti dëkk ci Sénégal koo mënti doon bu dee joolaanga foo gis tël foo gis séeréer toppatoo woo fu mu jógee dañ koy jël teg ko ca kaw di ko bëgg a forwan
2: wallaay dëgg la loolu la ñu xam de
1: loolu la ñu xam nga boo gisee tël di ko bëgg a forwan tijaan bi ak murid bi nekk ay doomu bàjjan doomu nijaay koo jéem a dëkk loolu laa xam
2: dëgg la
1: catholique bi joxe ngalax kii joxe ko kii jox ko pooju xar tey ñu bëgg a dindi fi loolu ki ko fi nit la lu mu fi indi
0: waaw jan na la kay
2: jan na la
0: indiwul dara kay
2: déedéet
1: ci bindu rafetam googu lan la fi indi
0: indiwul dara yàq kay
2: yàq kay yàq gu métti
1: waa léegi Aladji Aliou Diop man bu ma la wéegut respecté wu ma la ndax duñ ma respecté
0: non
1: bu ma respecté wut say maam fu ma toll taxaw di xas say maam di wane ne sa maam yi
2: du ma respecté say maam
0: non c'est simple c'est
1: simple koo fi taxaw ne ko sa maam dafa bonoon da daan naan sàngara da daan def lii kooko mënoo fexe respecté sa maam
0: non du nag du am
1: li ngay wax ci démb nit ñi nan ko rafetal waaw bu fekkente na ne réew mi ñun danoo am yëpp ne ñun ñoo moom réew mi loola ndax ñu ngi koy suuxat suñu doom ci biir wut
2: digg léegi loolo jaralay
1: ñu nga ñu école du école mooy tax nga xam jàmmoo dëkk di jàmm du école
0: du école non
1: buñ lay nàmpal lañ koy dugal ci yow école nag moom dañ koo sant moom mu dëgëral ko mu ñaw ko loolu ma tax boo xoolee Sénégal bu njëkk ba bu xale bi daan toll fenn fii dañ leen daan yóbbu ñëpp internat région ëpp ñu tànn fa ay gone ñu màggandoo loolu ma tax génération bu njëkk ba nekkoon i xar tey jii nag ñu ngi koy am ci gone yi di bokk jàngi alxuraan ñi di dem defi séminaire ñi bokk ay école mais ci biir école yi li nga xam ne moom moo jógee ci biir kër yi sama saak sama dàll sama néeg sama kenn ku ne sa bopp xalaat bu nu bokkee bureau ku ne sa bopp ngay xal sunu néeg nga daan dégg sunu lal bi sunu koñ bi léegi da ngay dégg sa léegi da ngay dégg sama saak sama néeg sama li ci des mooy askan wi bu nu bëggee am jàmm il faw nit ñi di dund kenn ku ne woyof wàccee sa bopp nit ñi jiital ngor ak njub ci yorinu réew mi nag ak ci wutinu réew mi
0: yëpp kay waaw
1: réew mi gis nga réew mi bu xaajoo rek ñe ci saa yoo déggee fitna jóg na ci réew mi rek dañoo jub élection
2: c'est vrai c'est vrai après élection lay ne tekk
0: waaw
1: rek ku ne woosee mbokk ku ne woosee mbokk kaay leen dañ maa bañ kaay leen dañ maa bëgg kaay leen dañ maa lolam mom moy suñu jafé jafé
2: waye prof docteur monté élection yag na fi dé
0: waw torop
2: sengor romb na fi djouf romb na fi wad romb na fi

0: nit dalan tok ci pench wax wax defam ñu mbecc ko ci pench mo mu noté
1: deug la
2: ndissal way
0: légui nak koku ñu daan mbecc pench ma niko umbert ko waxe daf boba nak mom lañ sal député
1: wallahi
0: mom lañ def ministre mom moy professeur légui mom mo am xaliss mo yor auto
1: wallahi di wax lu ko sof
0: mané daf bu dawalé camion camion daw daw daf
1: c'est
2: clair
1: c'est clair neexu te deug de may deug
2: ci lu wor
0: legui nak rew ni ñun ñi ñi wara dawal jamm ji ndax ay nit lañ ndax mag ni bonay jox nañ leen tiir
2: waaw
1: bareetul de
0: ndax gonay mag ni yeeram nañ leen
1: bareetulit
0: ndax wa fouta xam nañ li samba gelaaji jeegi bok ak wa bakkel
1: xalé duñu gëstu
0: ndax yéla bi ñuy way ñepp defé né fouta bir ko podor la ndax man nga ci génné wa bunduk
1: dedet
0: ndax man nga tuddu mam serigne touba fess néwo jaara busso
2: dëgg la
0: ndax busso man nga ko wax ba busso bété delu wo fouta
1: dedet
0: ndax man nga wax serigne mor diop ci karaban te tuddo serigne ndaga isegué diop ci kokki ndax man nga wax xali ma jaxate kala wax tu tuddo nari
1: wallahi
0: lola ndax ñing koy jangal gonay ci bir keri
1: jangal la tuñ ko de
2: gëmumako
1: de
0: waaw legi ndegam rew mi nak mo tim ñep lool lañ wara duggal ci bop xali kenn timul rew mi kenn gënul senegal kenn gënul kenn ku ne sa carte d'identité benn photo ci ne
1: deug nak
0: kenn amu fi carte d'identité bo am ñaari photo waa comme senegal nak mo tim yépp tim ñepp tim lepp yow ngay titoro ne sama mam daf ma bayyi rew mo xamne dafa am jam ngay titoro ne loolu sam dono la nga wara xar sa tanku tubay loolu raw ba faaw
1: deug la
2: normalement
1: lu mo war
0: waaw legui loolu nak ci sa wax dafa wara rafet waro wax sa wax salam yi wata nek lancet buy tass ay région di dag ay keur di dag ay daayira di dag ay communauté top ngir bu amé goné julit yi jog di may nit ñu ndox kenn waré lo wulé ci bayilu
1: ak di dox ak ñom sax
0: dama né nit ñi xam nañ seen diiné
1: dëgg la
0: way dëkkando jamm da ca gën
2: bu baax sax bu baax
0: kon bu fekkenté na nak ñun sunu doom mi ngi tok di nu xol ñun mag ni ndax la sa yu ñu génné uppu sunu la min ni xass mag mu mel ni ñun ba ñu diñ ko lo xamne bu ëllëgé dañu taxaw di baal
1: wallahi rafetul
2: dom diko dégg xalé
1: yi wallahi xalé yi diko dégg di ci jàngé
2: baaxul
0: légui nak bu fekkenté ni réew mi dañoo bëgg réew mi ñun ñi and dëkkandoo di rafet kenn ku ne yelle fam ay akam lam tuuti buñ tuddil tarafatal ay ni nan ko bayyi
1: deug la
2: dox ko ko mat sekk
0: ben region bu mu yek ci bir xolam ne dañuy defar dekk bi bayyi ko ndax xet yegul na tol bour na ndax deggene wolof mom
1: xet yegon na
0: bu amé sa tol di gerté nga def fa ay trou am ben boko bayyi defo ci gerté rek bo ne ko tol be def na ci gerté mu na waxo deug
1: waaw ndax amna ben bo
0: sentiment bobu moy bo wara def ci lycée nga planifier dekk bu ne am lycée bo wara affecter nga planifier dekk bu ne am médecin fu sénégalais tolu yépp né sénégalais la té ña nga fay affecter bu doon ñuy lak wowa rek lak yépp nam koy wax ci service boba nit ñi xamné sénégalais leen gëna fi
1: deug la
0: bu kenn jema yak deru kenn na ku ne wad la ba gifal na ku ne rafetal waxam ak gifal parce yene liggey nak ci jammi rew mi rek
1: senegal rek ñor
0: manam bu xey sunu ngon sol sa dal mel dama uppi sama buntu keur damay jox suba ba ngon lu tax rew mi am jam
2: ndessan way
1: wallahi
0: ñu la nokoy defé ngene ah man de kuma romb dana la rek réew mi dinaa ko respecté dent mi dinaa ko respecté transport bi dinaa ko respecté code de la route dinaa ko respecté réew mi it ne la loo yelloo bala ngaa ñibbi dinaa la jox lu yóbbu
1: si wallaay
0: léegi nag sunu maam yi danoo defoon ñun ñu am kal ak gàmm politiciens yi senghor daan wax Ablaye Wade Njombor daan bopp bu amul karaw
1: kenn
0: Ablaye Wade daan wax Abdou Diouf madame Foral naan dem naa ba Guinée gis ma xanaa dafa mel na toolu baay dem ba war ba léegi politiciens yi ñoom bëgg a mer bëgg a fas seen kanam bëgg a rayante bëgg a saagal
2: utena
1: Yolande.

bay pen lay bëgg wax fam ko tek fofu nga ko tek dama bëgg nga wax lolu rek bay pen ñewal

0: Wow.
1: Ahí va.
0: Fami yorane tay sa rob lan la. Tay dama contane da xam nga ni ngi jete. Nena ma waxal lu rek nekh mais li ma bëgg rek

nenama no yoonani dina ma reey nenama waxu lu neex arim len dafa lu neex waye bul fatani ci kanam amna beurel da ngay ñew taysan wa tay fa ngi def debrief bi boy ñang rek rek ndax auditeur yi ñing koy xaar tay ni

0: akotu nene linger nga deg na ñaxara ndaw it linger la
1: ñaxara ndaw linger
0: balam du ko man sandene aram faxa

0: ay cami ngi nonu nak li juromi baram yi wute nonu la doma adama yi wute yalla nak ken du mom sunu borom dina ko nak luñ ci gorgolu rek doyul ndax yalla sunu borom moy dogal ay ci duma ko teggi nak ben yon fi ci radio senegal di beugé alun ndjay ni ngi baye xel bu baax
1: may ni ci yon bi di ñew
0: dina ko deysan dina ko fiviane andak ay de samb andak dama sey morso bu nay senegal ay ci gaay ñu dem Maningani
2: Jinlen Mazargal
0: Gonye Ay ci mu nek nak morso bu nice bo xamni sénégalais dañ koy consommer

ay jamono ko nek Viviane Dabasey ak Aïda Samba xam nga titi bok ci won waye titi ñewal nga way ndax sene ndax radio bi ñun ñepp ko bok ay titi wayel

0: xalmalolu ma deg titi maneka dino ci tek ngeni bilay titi doyluma ci way wi mané ngani lan ngani wallahi deg la
1: ya ma dan xelal lan ma titi bul baye ko
0: ay ca ñewal

alka ndax bu sañon ya fi genn ay ja mbok senegal ya nga ci radio senegal la radio majeur yorol sa nopi garmi rek ma beggal la waxna la ko dama lay beggal ba mu neex ki nek dafa ma ñaan papa diouf ndaga nday remix bi manga ba almadi gof dima baye

0: Mu comprende o acha que é bom pra me chamar. Lo é da nada.
1: Gangi, ëtuk waxtaan ci Radio Sénégal. Ñaar ay bës yu nekk, Aly Ndiaye Diouf dina dalal ganam ci Radio Sénégal.
2: Jàppale jigéen ñi ñu mën a sukkaliku, waaye tam tàggat ndaw ñi di ñaari ponk yi nga xam ne soxal na lool IJAD. Ki ko jiite jàpp ni ñaari ponk yooyu buñ ci tënkoo, daañu gis yoon bi nga xam ne dina tax Sénégal mën a sukkaliku. Abdou Sarr, moom la Aly Ndiaye Diouf fas yéene dalal ci seen jotaay Gangi, talaata bii lay doon bu ñeent waxtu jotee jàpp juróomi waxtu ci Radio Sénégal ak ci mbolem banqaasam waaye itam ci Mbaly Diokku yu RTS.

0: Cheikh Tidiane Diaye golle ma jodi peewi kanko wadantuno en kabruji jaajje demgal farisi do RSI Radio Sénégal International to karalla gal ko ganjop to chaîne national wonton ko seni jop yesande ko gide mon selmon el haj Omar Barka Ball eden pudoro kabruji men dabbe demgal pular hono dat hono tawi ko subama wala ni ko fati sumgoji nokkuji jogodo wadde hitandu nadide no gase jeedidi hono kadi ha joni illajal gal ene jokki addude haluji hakkunde ben be ganda ko dilobe gede dawrugol woni politique e rento heringo woni société civile kadi e der pilgol sahande Ousmane Sonko filetende kanko non o wadino ewnango wande yo dofte kala ko fati e gede patude e sumgoji di on fannu non munjay sisi kanko ni horejo kos non no pamron rendini ko pelle de ganduda de gona lamiyan koje wotkali dilloje e gede e rento heringo be kolliti non wonde kadi ngam ha gede de lapta to bangi e calendrier electoral o hal be kali dum non koy potital kadi en foti wadde potital jonde kaldigal to bangi dawrugol e wiide gardido kuptidindo kala ko fati e sumgoji di o tentini wonde mawdo leedi ni kanyum heddi koy mudum ngam subade hono saha o kadi e wiide makko kadi sumgoji nokkuji di poti wonde koy der hakkunde nogas e nay lewru décembre hitandu ujunadi de nogas e jegon fay nogas e di lewru janvier hitandu ujunadi de nogas e jeedidi dodo fandima hono kadi wala mbien ndungu hitande hikande kadi giri fof non kucciti tan ko ho fati e jertino to bangi meteo kanyum non kadi hewdi yimbe wan ha tin non e haralobe dilobe e gede ende dowrindi wala mbien remobe be gomu golle ni groupe de travail taw en rendini haralebe hewbe kadi ko gomu nganda gostundal mi joji kadi e ndirde to bangi kabaruji patudi gede ndema ha e meteo dum non be kolliti wonde be ganni fuddade golle mabbe kadi hol sifa hol ko be tijji hen e hitande hikande to bangi ndiyam tuboji wala ni en joga kulhuli wala kadi be mbadi hen wasiyaji e bagginali faade e remobe be e der kabaruji meden do e lajal lebbi joyi diwan kolda teska matto non chumuji mbadi ton ken wana chumuji chapande nay enay tawi non bomi hen ken wana kadi wertango woni hektaruji tawi ko temdre chapande jegom e tati ujunere fay temede jididi tawi ko laddeji di ha e jawdi e kadi mayi hen dum non ne kadi ngam habade dedon chadele be beron renobe hono tawi ko daddi be renobe digge e laddeji di woni oze foren kambe non e be jokki rumoji mabbe hirjino e der diwan oyen ngasnirten kabaruji men koko fati e yimbe be ganduda kadi ben be ganda wondube e rafiji biyetedi albinisme dum non e wodo saha non kambene e be jidi hollide bandrabbe wonde e be ngodi dum je sababu be darni fedde de non en rendini kadi jiabe der dongre afrika be jubbini hirde de non ko rendinde koppreje woni soirée téléthon tawi be paydum koy titonde wiide labbingol e yakare dum non ngam ko adi nyalawmon ara tabi niya ko mawninede nyane sappo tati lewru juin kadi ndu do ngonden fedde de non kadi be kan en rendini ben yimbe wondube e de don chadele kam non be jubbini jonde mabbe e janiyankobe ngam hollide e fandare fedde e mabbe de yenne musidbe teddube hediyankobe halirde ngendiyankore dole senegal ko dido kabruji dabbi min tonga non do e RSI radio senegal international 92.5 chatal hakunde dele e wondude chaîne national 95.7 en jetti to bangé karalagal ko musidbe men sumare e wondude ganjop e seyni job dum non boyta ko ablay njay kanko arata e demgal serer minen min dokaron adi ko waktuji ton to chaîne national halirde ngendi encore do le Sénégal Ablaye Ndiaye bismillah
1: yo kanyala pax Omar Barka Ball inga rek no yegnit kena serer yon fa ngañ job fo kena rohe inga rek no yegnit ke ten bodu no machina etit ka rek no election locale ke en 2027 anone koy bondik falay fe bondik ko xoy amadou djegaten dal ya rek no ko anone andama wene ndame dal ware sectel wene ndame tam ro mujo de tangan xay mi tadame dal maga taru fiel ya anone koy xeref na Ousmane Sonko oya ambian ke anone teref rek no investir ke ndax koy daat ni dek no xoxle no malnene rafita mal nefna pastef ken rafka ne koy alayte maga maga sax talayte we dal ke refna election locale ke dal e ba to xalel muk no ken koy xey anone teref mu ndjay cisse ado xana ko sete ni tam koy alay dal mu jow ke tabu na teref dal ke waxtana calendrier le anone dal teref election ken men dali ben dal koy koy fatta xajel maga we anone def na yo xano politique no sax le senegal mayu ten dal yo daten ke refna ñu xoro refna directeur general feno election ko ten form dal adama e xey anone teref dal yal saxle bondiki tam e amada no ke xotna tam no xaple taref tam deleke anone koy teref ke da tay a simit na o de tangan haye election locale ke ambaro ndamel der ñal xarbe fo ñal nek no ngol décembre 2026 adam ñal xarbe ni fo ñal dik no ngol janvier 2027 ndigne afam no hida me daraf na koy fop dal waya eta anan gilwa andung no fden anan gilwa ke adone koy meteo kata ala yan taraf itam ka ne bondike a bakana rek no ka hotna na tebake fo itam ne ne ambar na mojo dalu mbaje nit ke hotna itam ndigne tajek koy mal makna anone bondike itam ten fom kata yono hano ke ne ara fitam mal na anone de tanga na ten wor wo ciodit ke hotna don no yek nit ke yina mar na bago ngoti ten ke yina mar na bago anno ndigne no ke na wa jakar ni anone ten fe meteo e a fitan e fo itam rek ate bakena chungel keno parefka no ne romu ju e fo gono ke anone dal wi ne woy chungan yo no kene bondi kitam rek den wen anone ko ndir fitam malne sax nak wata itam no jalel kene e den itam koy woy wi ne no ngano fdal nan gilwa den sa holene lay mahator ka dawna akola betak apanala na kolda a jega koy ka dawna rek kha nyaay nyaay qarbe nay fa nyaay han hak han ne koy wa jegna maga kene koy a dawa dalo a dox koy hectare yaaju ka dawna ciuni temet fo qarben betu fa len fotedi kan donna temet betu dik na ha no hectare kan none da fop dal e kha nyaaya xe den defey mbiw na maga refna na panala na kolda kene koy rumuju a jek koy mayu kan dal ya yakane wate defna na oje foré koy den fo don ma def na la o wayo mbaxtana dal fo fogole amojo anna den dal ke hotna itam no nyaayi ke tabisida ke tayaka fo itam ne dambika ba mbo tox ke refta tam e kha nyaaya xe kene bo ya al njoktoran fa den we anone koy den defu we anone koy gadan da fitam kha pune den wene koy e am buga dal mo jonge no xala pax dal bo ñew den ay awago mo ju faax ken koy arafitam malna anu ne koy gaada suspina mbokato dan wene di tangan xaye kam me kref nonu sa les rekanday tam kam afrique fop am bi koy kref na dal teleton tarafitam danaka kiran ne anu ne adam no yeng nan ne koy wina gaadam bu katal ka ka ne xanam bago ndam tina den ken koy ku ki ne jeg na rek yow bi sidin taraf ka ne koy xanam bu ko xana ken fa fokatel tawago dam ti tela den yam den itam rok mo ju ne dalay tuna ali dalam bu ga mo jonge no xala pa ken koy xay jik kan yal xarbay fu ñal tadik no hol soin ke i ndefna den wene anone den fu mbokato na koy normal mak ne na anone xapu ne andefu bi yogu koy xato la anone koy gaadam bi yogu fu ndefna yeg xana na xe ken tenda yeg nitu kaga imo kit fa anone tane fu rek mer fe na dimboli na pandale na kedugu ten koy ale dal lu mujo magref na kedugu keta bogna ten defu ye e acciate den ken koy ke refna courant fe dala fu do magay am detanan e apoto ke anone den fu na bisa ke refna courant fe e ande fa kam commune fa da koy gadan def maga e assure ndet to wa bugo koy ke refna hapila dala bu do kam ciate ka bodi ni tam damba go dawna ko hotan tam na courant fe ten ko refna mer fo de keita ka ga dala bu dal matne e akhemanatin courant maga commune fa ga dal awago dawna ko hotna na courant fe kanu na jala pa nga jonon fa sekumane tagar ne gën kete jek na na balante
2: way de abdoulaye ndjay sunti de biara bi chama nga bisim fi mo du wadou sefrah mafte ko moussa mendi madaba santi ki mo ñang maketu lo am te dimbo ci mafcha ci ta radio senegal international wu mo ñang ñal ci wewu giya vraiment ko tim ba mer bok changa ñale am te din senegal sant ma ñub nan ab cha ci bamba am mondu tangin mo am ñuga ñu gem bi mo ñu bamba nga politique ma ngi bi mo ñu bamba gi ngi mbembu ci mo ñaba société civile we madu bima bangwathma bimbe ma gong mbany politik binyabo pasef ina Ousmane Sonko gina limo hurnya yan saki na la Senegal ma samin dalipti gwelma flema gwelma changa nyale samin de gala fi flema we wi etinga imo hurnya binyamu njay sisi njal wad ma wi efana gina limo hurnya saki samin de gwelma unyane ga gima binyamu na mara huru nyane ngi ya mondon tangin mo titi bima biani mesema am nyuga mjungumbi imo hurnya mbamba nya politik bima fana biget nanya lama kimbo hina munjay sisi ma get nanya ina la Senegal ma mungamu gwelma tamakbal samin da amada cheta agima njalma changa nyalam tedin Senegal we madu aged nanya ndungin mo potemba ngmer be ma changa nang nyale abdinding decembre glenji misi bingi talla ninda binino mu fang mamada ya blessing binin bo 2026 tatana glenji misi bi ngi xibi abdinding janvier gini blessing ninda 2027 wegi umo hurnya election ma madayale agema ndiwe antuma hajuma fanan dun tangin mo athent ma binyang ma yatembo binin wo ino no mang na mbombo kit aw mo hunye babti tum hala mang gol ma changa kit la athent wo mbo we ma dugi nyabo gol mo hurnya babe ko nyaasa porni gi be fi miliko be nyabo mi tew bokki be ma fanagi nan teber mbama samindi bamada huri unyane ngi ma fanan jalma be madan santeng binyang athent ma jalmo changa nyale tum hala ma jalmo king binyang ke mamada changa kit la wi athent ma gen dubagi gi mo hurnya samindi bamada santi ngi binyang ma presin binin bo we tinga la ma kimbo chalon chalmom ungi umo hunya ben santi ngi bugba ma bigi mo hunya bamba nyasa cheng ni masamin di huno no kosuglo aw mo hunya ba tweet and thing me binino mu ndi we antuma hachima ndun tangin mo kolda go bele bigi mo hunya bamba gibi surda sumo hunya ba be ba mbefi cheng ni fo be ma fana ket nan gasama ngi mo hunya ma kitlo am tedin kolda ngal be tambe por ni chole we madu bitona mbi ta yak choli jiminta la ngi ta la gi mo hunya ga yantuwa cheng ni kolda we madu chole ge ma tonan tedi nyane mo nya mara son kektar guli ci min nga fac kinge wu mu nya mara son kektar guli ke me ngi jimim fac nga kabi tatana kem fac ngoda ki mo hunya ke ki tol ke ma set hitma weti nga mo alama kimbo bi get ya nun to ngin mo kinan gi mo hunya ba ma bidina nga ndadad ma samin di mara sante ngi nya mo hunya ba mbagi a por be ma ginya fin kol da feles jarma bi ma dan cetet ni ngi fe ma bu ko fuk lo man tingani ngotirma mbata yo famba man jalmo gimba ma bimo hunya be halama ya te biginan grata gi hibi nyabo pune bo gi nyabo ba mangi nyob monda ni ngiligir mo fanam we madu be madu binam bigi bimo hunya ben sasage bombo sangu man tingana minyango mara pagat na binyango kimba mo fanana mare gi kim fana ko mbany gi ndang mo hunya ke mak so ngurba nungin mo ti di Senegal bombo ta tanga frigo mundu badus be ma yana ni mese bolo samindi bo mada saga gedanke kimo hunya ke mada tingani ba mo fanana tete gomba yondun tangin mo bi yana ni mese be man jande fleman te gi fleman hunya ma fi ngidanga mo gwelmba ma ginya glechi min ngi kabi abdi de jwang mam nyamu kimbo be ngidanga mo gwelmba be tingamo ben sakte njalo njale kimbe samende bidanga babik ma yana mbombo kidik ta langa bala si sante masam binyang ma maraba sima ambo nyamu kimbo ndiwe ya ntuma hachuma ba ngodnate au mo hurnya ammo we o baptif coupe du monde ma binyang man tobo porni manim turung gimbaya mo fer fof nduba be par rengen dia fi etats-unis ko bele ma ton ngia senegal wondun tangin mabtu timba ma ginen bi mo hurnya dacce ndani ammo binyang gimbo a porni mahni turung we ton ngi senegal du kinen bi mo hurnya nungin ma bamba gi a gongo jing afrique ma mo binyang gimbo binyabo champion d'afrique we du radio senegal international binam bigi mo hurnya be tetat nang gel gombo jandeng tek ni we gi nya hangwila ta madba lam njal mo gel ma changa nyale a coupe du monde mo nyang man tobo njalo njal gel ma gi mo ke gi mo hurnya ben sante ba we tin ka ban sim ti bembe ki mo hurnya nga gi binget pa ap to ding equipe nationale ma ngi coupe du monde mo hurnya fe fe equipe senegal fa na gi mo hurnya ba marandi nam fi am tere senegal be tona be toti danta ngi njal mo bi ante tin hidna be ma do nyang mo gi nam ban teber ben sak ko nyang mo du ba du senegal ma samin de hunono me so lay chief wona sagat bombo ya coupe du monde ma bentobo maria mahlin nang ma bentobo samin de madama hababi tina manjig gam tedi senegal biara bi chama ngam sim fumo do dusi mbarata ba a kontoro santema do segu hi njama jalma ngi nya ndi ngasma am suti ma ragel man so hinan jot kontoro santema nyagi mo hunya megi bi amba no mende ma nyabo khadi sisi
3: Wede seku mane salam alaikum badi man ninko na kamela lu mbadu na ke bardu wato felacita radio senegal te ke bar folo kaitendo kan kabir tumumina atenyi vikeno ousmane sonko afunde tanu han kabe atemumu a leader pastefti ko don kan kabi mimu ate wote la fanato ti mimu conseil départemental ti ane merolu ko don kan kabi kata ni 2027 o min konote antre kala wala donc ba fala ate banko ton koy son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dato nyinga kana bonda noto ayatu lora noto dronko tembo ko dronko société civile fanayo kumolo fo président te président du COCE memo mondial CCT ko dronko calendrier électoral o nyantara respecter la fanayo kumakelu no fo ayatin dronka ko bi memo malon fo voter be kelale fate kala han kabi présent memba bulo kono mo manfen lon jeto hayatina dron ko bi memu dron kan kabi ate chef memu dron kan kabi directeur des élections ay nitane ko ka foko biran sen ko han kabi présent bala dele le kono an kabi article L236 200 L69 e ni diala ko ka foko dron ko nin memu ate wotete ada sata wala franc campagne da sata tili tan sa wa wucho kono dron han kabi nyantara dele dila wala janni wote be si la wotu mo dron han kabi abe dele le kono mero nin département nu ila wote present nyink an sitano lo fo ate décembre karo tili morning nani kata janvier karo tili tang anin

0: aïcha mi ngi mo nekkon nak alhaji mam gor gui ndjay mu nekk nak ko xamni yag na begal lamb deg nañu president moy sandia lim wax ci combat bi mais mbeur loy tardé ñu émi ci la ngay tardé na la bay nga nekk wa sénégal
1: salam alaykum ma nuyu sénégal yépp ma nuyu akhul lamb di nuyu ñep di nuyu kumay sante kumay bégué ma nuyu ki bégué bébé ña yépp waay di len nuyu di len jox sen wacc way di nuyu gey way fi mo juggé ma nuyu wa jollof tamit sama dëkk
0: mbana fofu nga dëkk jollof
1: fala dëkk wa sama papa fala dëkk sama
0: mais sa papa ak kan
1: sama papa ak sama yaay jollof lañ dëkk
0: ah fofu lañ dëkk
1: fala dëkk wa sama yaay mi dëkk fi dara sama papa mi dëkk mbana
0: ah mi
1: do mbana
0: mais lu duggal ci lamb
1: lamb luma duggal ci lamb dama gis gaay ki rek
0: non dama sétane say combat ma gis ay clé yu amul fenn yo daan dama jaxlé
1: dama don sama toma rek ñaaw bu ndaw
0: wa
1: ñaabu ndaw ñaabu ndaw dama don sama toma rek dama xol mo xamni ma xamne ki dafa bëgg entraînement ta limi dañ ni dafa metti man ni mom te inshallah rabbi dama don ni mom champion fini dég roi des arènes inshallah dama ko andi duggal
0: ko ko nga xamni difa dég roi des arènes yeen la fa dég
1: wa inshallah
0: da nga am gëm gëm bob
1: am na gëm gëm bob
0: mais pour nga ag fofu no wara def ak no wara mel
1: ligay ligay déglu sama kossu déglu sama papa déglu sama yaay jox lañ cër baxa ba jox sama ñi may ana ñep cër may sant nak ko su pap fajar la may yow 5 heures matin la may yow
0: ñu ne ko jog entraîner
1: billahi duma may dara may entraîner bay bëgg dé da nga wara jël ndam dem yobbu ko mboy nan
0: mais dafa la am nga combat
1: amna combat wa lënd bi stop lay ba inshallah
0: yow kan
1: ma nongolo
0: da ngay dëgg sa bop samp jaag xex ak mom wala da ngay taxaw xaar ko
1: xam li simple li simple li la
0: ah li simple
1: simple wa
0: yo légui lo fassiyene bari mom da ngay dox ci kom wala da ngay xaar
1: moy damay dox ci kom kay gaay lo lañ wax né ma dox ci kom dama soxla
0: dëgg la
1: man doom jollof jollof la
0: dama soxla bi bu soxla bi mo tok
1: soxla mo tok li ni
0: wa ndaysan ay ta koku moy bébé ñaa mom la daal légui ni mang koy bëgg dafa tardé nak mais mang koy jaaji fokk bax diko encourager ndax champion ci kanam tuti dina deux ci yow légui ni mais maké
1: dudu
0: dég nga président moy sandia limu wax rek rek dañ ko tek ay daan dafa indi won ay mala ci bir lamb ci fédération danko 6 mois 3 mois ferme ak 3 sursis ak 1 million
2: wa dodo federation lu mu def def la ni leçon la leçon la pour mbeuri parce que boy xol di jël ay mous di ko xepo def na mala dañ ko wara jox akam ta lolou du image bu rafet ci senegal
0: deug la
2: ñepp lu metti
0: deug la
2: mais federation li ñu def ni dafa nek leçon bo xamni mbeuri dinañ ci
0: tire leçon
2: dinañ ci jël leçon ba kenen du ko def daan bi dafa war
0: deug la
2: benen mbeur dotu ko def
0: dotu ko def
2: liñ ko dag tamit mais baxna c'est bon
0: dafa melni federation bëgg na tek lamb ci yoon
2: non boy xol brassen ni mu débuté ni lamb ji la bëgg tek ci yoon
0: deug la
2: parce que mbeuri tamit duñ la may lepp nga jël lepp
0: deug la
2: waaw
0: lolu amna solo duñ la may lepp nga
2: jël lepp
0: kandé deug nga dan yi nga xamanteni dan ko rek avant na ñëw ci combat
3: waaw dulu xam nga lamb ji passé dafa bëri ciow té ciow li bëri na ci trop mais fi mu jëf nek kenn dan morom rek bon rek rek nak dafa ñew indi lo xamanteni si vraiment lamb la mais amna lo xamne mën na ñak ndax té la fa am lo xamanteni nit ki boko xolé sa bop wala nga xol ko ci li nga yar sa kër bëggul ko toroxal wala toroxal li nga yor
0: lolu dëgg la
3: té lolu aussi rab la bo xamanteni danaka dañu nan lo ci def rek mu fayu parce que mala la bo xamanteni dañ ko yar ci kër buñ ko da yar ci kër dañ ko wara jox lu mum
0: lolu dafa leer
3: parce que yor mus duggal ko ci ndox xol ko ci xamoo ban temps la nga genn ko ci bir mbolo mepp nga xepoko vraiment lolu rafet luñ
0: ko lolu dafa leer
3: dafa rafetul quoi mo tax dal vraiment li ci nek bon dina tax ñeneen ñi jël ci way parce que mbeur mo xamantene aussi da nga ñew pour indi leneen lo xamne lu meeng ak lool
0: la
3: di nga ko xalat
0: deug la
3: wa te bo ñewé indi ko aussi xam nga li la ci fekk kon boko defé ya ko tay donc lool mo ci nek
0: lool mo ci nek
3: lool mo ci nek
0: ay ca lool am na solo cheikh gis nga dan bi nga xamne federation dan nako rek rek
4: wa man dan bi mom wax deug yalla rafetlu nako quoi parce que sport lañ wax mala amu fa place fo ben place fo ay doom adam rek

0: wangor pour ko
1: wa lolou non mom non la lay def
0: non la lay def
1: fum lay japp motax
0: fum lay japp
1: wala jappé rek bo xolé dina samp ben homme bi wala mu wacce carrément djel bopam tek ko sa nax
0: waw
1: fofu mo xom bot mu no ko def dara len nga meun def ben recul def tour
0: mu def carte mais mbacké dama gis mok say ties ñu bari ñom ñaar
2: waw
0: arbitre sifflé sa ties samp jaaga dox ci kom xex ak mom lamb du gaw
3: mayu ko jam
2: dudu sa ties dafa nek mbeur mo xamné mbeuru attaquant la
0: waw
2: sa du du xaar barbe ne prip day dox
0: sa kaw la jom
2: duma la dan la mbeuru mbappa di lol mo leen meuna dan bay du dagay tok di ñom fi bo suba ñom dañuy beure mbappa ben jour meun ci beure 20 combat
0: non dagay epp
2: dagay epp
0: waw
2: mbeur dal bo beugé dan mbeuru mbappa di gita ngas gel indi xex bu metti ñu japp dal
0: dama gis ni mbeuru mbappa di lay ñoo fek del ci lamb ji ñom general malika
2: ñom ñoo lamb ji
0: tuddu ñoo lamb ji
2: boy xol fran mbeuru mbappa la general malika mbeuru mbappa
0: la
2: reug reug mbeuru mbappa la te serigne jaay tamit mbeuru mbappa la ki du dur sane mbeuru mbappa
0: la yaangi wax ay champion yu mag
2: non champion pire la lay wax
0: deug la waaw
2: te ku len beug dan def na di ngi len indi xex bu metti pour dan len mais du tok di ay ben ben di ñaar ñaaral
3: te ñu xamantani seen biir
2: wa xamantani parce que beure nañ ara beure nañ mbappat
3: aha mbapp deugul kéro lim wax néla bu ko jox franc mu 10 combat mu dank
0: mo woné ko
3: ben mbappat ak beure dooru ben
2: man gëwmo lolu
3: wa
2: parce que waxam lolu
3: néna mom la wax
2: néna ci armée rek la ko danul
3: ngum rom la wax
2: wa parce que boy xol serigne jaay lolu doon wax du sané mais lu ci aran du ci mbappat lu ci mbappat du ci aran
0: deug la
2: wa xex bu metti
3: ah oui
2: mo am ci aran
0: dakala
3: ko
2: fana bu beurek franc
0: di nga gis combat bu neex
2: combat bu neex combat bu reuy
0: mais dafa melni reug reug ak franc mi ngi xeyn dafa melni amateur yi beug nañu lamb jojo
4: beug nañu lamb jojo
0: degal micro bi waw
4: beug nañu lamb jojo ke lamb jojo nga wara taxawal de nak lamb ju neex la
0: lamb ju
4: neex ñep dañuy competir
0: dañuy competir
4: wa lamb ju neex la nak
0: wa
4: kuko deug nak da nga lay xaxase
0: mais li nga lek xaaris mais damay arrêté tout ci yow moy nga ñaata combat nga beurey
4: man Brena 3 combats
0: ni
4: moy 4ème bi
0: ñata victoire
4: may am 2 victoires ben défaite
0: kan mo la dan
4: timo dan chat djexaw
0: lo def ba chat djexaw dal la ban erreur nga def mu dal la
4: dañu béré dañu béré béré béré mom am 2 avertissement
0: waw
4: sama kossi dañ ma waron wax togal mais sama kossi wax mo xam rek mbeur mom bo néké ci lampe sa yaram day tang ba
0: do déglu dara c'est vrai
4: xam rek man nago
0: gannaako
4: man naako mu daanu
0: man gënou reey ñaar mu daal ci bëre
4: ci bëre wa té esp bu ngi doxaté mom combat bu taxawaté duma daan man xamna lool
0: ngéni ma lan
4: wa billahi
0: avec frappe bi
4: avec frappe
0: est ce que ñëme nga taxaw samp jaaga ak mom
4: waaw sa naaw xalé esp mom dugna lik frappe sax
0: wa dugna lik frappe
4: néna ko xaar mu may ñëw lik frappe
0: do ñëme waji
4: waaw ñëme na ko baaxa baax
0: deug dama ci mom
4: waaw wa inshallah
0: légui yow bëgg nga promoteur yi tegg lool
4: bëgg na ko kay bëgg na ko dé waaw
0: légui yow fan day visio dama gis gëdjo way am nay champion yu mag yu fa né ay balla gay numéro 2 la deguer mi bëré dimanche ay alune sey numéro 2 ay ñaamu ndaw ñi nga wax ni légui yow fan nga bëgg ag fi ñu ag bëgg nga fa ag yow
4: bëgg na fa ag kay na fa ag tra sam papa rek sam papa ak sam yaay waaw bëgg na fa ag dé inshallah na fa ag
0: da nga am mbokk bi
4: man
0: waaw
4: am mbokk bi ci arek dugu salam
0: nga am amour bobu
4: wa mam amour bobu
0: aw amour bobu nga am
4: amour bobu am
0: te bëgg nga ci sori
4: bëgg na ci sori inshallah dama ci sori ma école de Ndiaga Sar
0: ah école de Ndiaga Sar
4: la sala nek wa bu ñu Ndiaga Dole
0: wa Ndiaga Dole ay champion
4: nga ma nga ñaan yalla nga yalla ma ndam Ndiaga Dole
0: bi ngi tocc aduna bi
4: Ndiaga Dole rek ñom hélas ñim ñep
0: ko
4: ci
0: c'est vrai
4: sonu ci ñun bas boy ndaw amu xol ñu sax kuy bëre ay simple ak kuy bëre dor ñep lañ boole ma ngi contane ci ñom baax baax dina wax lepp day bax
0: lepp day bax
4: inshallah
0: ay ci lolu amna solo
2: mais doudou bala ngay dem man beuri ndaw yi dama len ñewantal doudou
0: ay champion lañu
2: parce que borom bitugu mbag bo gis magasin la bëgg
0: lolu dafa
2: leer xolé xol bi rek magasin nga ci fekk moy xol beuri ndaw yi sax ñom dañuy dacc ara ci école de lutte bi beuri mbag yi duñ ko dacc
0: deug la
2: dañuy téré ñew ta ñoo fay mujjé
0: ndaysan
2: xala bi ma gis ni bëgg nako yalla def champion
0: non bëgg nako bëgg nako
2: bo dégg ay waxam rek xam ni bëgg na beuri
3: mais doudou
0: waaw
3: mbir ñoy avertis limel di dankaf moy
0: waw
3: mbir mu ci taxaw ci plateau di waré xadar ji nga yowone ci sa digënté ci adversaire bo démé ci guew bu nang ko woné
2: dang ko jëfé
3: mais da nga ci gis ko xamanteni bi signature bi passé gis na ci benn mbir bo xamanteni limuy taxaw nang ko jakarlo ak adversaire am lu ne wax nako mais gis nga le jour ji bu ñu ñëw bu ci lamb ji da ngay nan xandu ki
0: mo la wa mais face to face mo mel non
3: face to face mo mel
0: non mais sama yëngu xofu mais non mais parce que promoteur bi sponsor bi loolu soxla
2: fa nga yëngal
0: dudu fa nga yëngal
3: dudu man dama face to face dama am yu bari yu ma sétan
0: yow mi
3: mi waw
0: jox ma ci benn bo féké
3: mo fa la benn affaire sétan na Moustapha Gueye sétan na Lade Guerre sétan na Boy Kayré setan na morfanam
0: mais boy kay ak ki nga xamne mom moy sallo def na le fest fest fi ci 2s bari ñu ciok ñom ñaar xex xex bu metti di ciok ci bir lamb ci bir
2: fest ko ba balé guñu rek.

0: tey looy wax say supporter ak loo leen di préparé pour ce combat bi.
1: Waaw, di la wax dalal leen seen xel rek. Waaw, yoo xam ne seen doom maa gën a seen rakk maa gën a.
0: Kan moo tëgg combat bi?
1: Fatou Bala Gaye moo ko
0: tëgg. Fatou Bala Gaye, très bien. Fatou Bala Gaye moo ko tëgg.
1: Waaw, kooku moom jigéen jàmbaare la.
0: Jigéen ju mën góor la.
1: Jigéen ju mën góor la moom jàmbaar la. Waaw, di wax ni sama supporter yi waaw dalal leen seen xel. Waaw, di leen wax ni xale maa gën a le 22 incha allah waaw ñu daan bëgg ñibbi si waat.
0: Mais man li ma ci jaaxal mooy bu dee da nga bëgg doon champion pour naan sama supporter yi nan dalal sama xel te nekkoo der dama ragal di doo ci génn.
1: Der laa. Der laa dama laa war a invité suñu écrit.
2: waaye foog nga jël ko foog nga dem ci écrit.
1: Ma dem écrit ba.
0: Non dinaa fa ñëw parce que man dama bëgg mbir moo xam da ngay bandi.
2: Ah boo xam ne moom daal mu ngi waxee sañ-sañ xaw ma ndax mu ngi ci moom.
0: Waaw parce que ñu naan ma waaw sama gars yi waaw.
1: Quel nom
0: lundi bi prochaine.
1: Waaw
0: lay bëree.
1: Waaw
0: arène nationale.
1: Waaw bëree grand
0: combat kon nag yaa ngi woo sa supporter.
1: Maa ngi woo sama supporter yëpp waaye ma kenn di woo waa Djolof waa Mboy naan maa ngi leen woo waaye di woo Aduna.
0: Ndeysaan
1: di woo waa Guédé waaye tamit fi ma dëkk waaye di woo sama boy yi moom dañuy sonn si man.
0: Ndeysaan
1: sa lamb dañuy sonn si man.
0: Dañ la bëgg.
1: Bilaay am na sama benn boy bi ñuy wax Amed Aménard.
0: Waaw
1: day sonn si man moom sama lamb mu ma gën a reer dina ma lépp su ma bëggee dox sax mu ne ma déedéet bul dox.
0: mais mbaa doo reer lu niin.
1: moom damay tere
2: loolu booy dañ bëgg a mayga de
0: non
2: dañ mayga baaxul de
1: mbër mayga baaxul
3: xam nga li ma lay jox ci conseil mbër boo bëgg a doon mbër da ngay am digloo am digloo respecté li nga doon doon koo xamante ni si dañ lay gis ci lu rafet bañ la gis dara ci lu ñaaw topp ñi nga xamante ni lu baax la ñuy def bañ topp ñi nga xam ne def ko lu bon lañu moytu yoon yu bon yi te xale nga demagul loo fenn
0: xale nga
3: pour nga def yoon nag il faut nga xool yoon bi nga xamante ni fi la ñu baax ñi jaar nga jaar fa.
0: oui mais ma jaaxal Cheikh dafa ne da ngeen bëgg may ga yéen bëri.
1: mooy yéen bëri.
2: waaw bëgg a may ga ne te cholestérol bi da ngay volume gars yi ne da nga am doole fekk xoolal.
1: gars yi pot bi lañ bëgg
0: pot bi. mën nga tur bi que bi la.
2: pot bi mooy
1: pot bi mooy expectative bi.
0: da koy laal.
1: expectative waa expectative
0: waa. mais yow léegi guddi gi comme guddi gi. comme guddi gi yow looy reere.
1: damay kii des fois ma reere may ga wax na dëgg de. fekk moom.
2: laa sama
1: laa sama benn zet.
2: boy amatuñ doole gis nga bërëmul dëkk moom. kere lañ leen xamee wala fonte.
0: waaw dugub waaw.
2: mais may ga bi da lay ëuf rek ak diw bu bëri.
1: gaaw de yoon de doo yorul nag.
3: ne doon cere.
1: doo yorul.
2: doo cere yomb na.
3: man fi mu doon lii sama ndéet.
1: cere moom yomb na.
2: dañ wàññi pat bi tuuti.
1: loolu maa ngi sant Daba tamit. Daba kooku Daba.
0: waaw
1: Daba sama mag la moom nag. moom day jaay cere sax moom falaay nekk di waxtaan ak moom di wax jox ma cere ne ma mbër la.
2: waxala
1: daa si
2: mel damay bañ a publicité am na ceeb yoo xam ne ceeb yu baax la. ceeb yu baax ceeb. yu baax. day jar ay 5000 ay 6000 5 kilo bi. yooyu ngay wut nga boobu boo koy sombi wala ngi koy ñànk tànk
0: rek. te ceeb bi amul tànn.
2: bu baax la man moom laay lekk.
0: ndeysaan
1: jaay.
2: casino yi da koy jaay. da nga may déglu. casino yi da koy jaay. ceeb la ceeb. ceeb bu baax la moom ngay jël di ko def sa ñànk tànk wala sa sombi.
1: mais
2: normal.
3: meew.
2: def si sa soow.
0: baax
2: ko xam sa comprendre waaw yooyu. illaahi da lay volume trop am kattan sa yaxi du dëgër.
0: ba pare Cheikh li ma jaaxal mooy. may ga bi moom wedd ko.
2: waaw mais loolu dafa xam mbëri ndoy may ga rek la ñu dund.
0: mbëri ak ay omelette.
2: ak omelette xam nga xam nga omelette da ngay jël ñaari nen def si dowlin boo ko kiyee mu jox la siwo. nga jënd ñaari kilo mbur mun ko si boole. ay waar.
0: mais kon yaa ngi woo ñëpp.
1: maa ngi woo ñëpp
0: waaw kàddu bu ma jigi waaw.
1: maa ngi woo Amed di woo sama di woo ñoom Moussa Anna ñoom ñëpp.
0: ndeysaan.
1: maa ngi woo Moussa Anna di woo law borom Canada. maa ngi woo ne leen jàpp si lamb bu baax a baax. ay si moom dara duggagul moom.
0: ah dara duggagul.
1: dara duggagul
0: moom yaa ngi woo autorité.
1: maa ngi woo autorité waaw maa ngi woo waa Guèye Baye.
0: ndeysaan
1: di woo ñëpp ñoom Landin Fissa Bala maa ngi woo si lamb bi sama Thomas maa ngi woo si lamb bi ñoom ñëpp ñoom papi ñoom Landin ñoom ñëpp. bàyyi ma kenn mu lima damay juum.
0: da ngay juum waaw.
1: waaw di woo sama boy dañuy sonn si man nag.
0: ndeysaan ayca nee na mi ngi mais maa ngi bëgg sama technicien bi nee na ma heure bi jox na. mais maa ngi lay jaajëfal bu baax.
2: waaw moom bu xaalis bi ñëwee wàññil musique bi. nga def ko si entraînement ak récupération.
1: waaw incha allah waaw.
2: comprendre. musique bi am na solo trop. mais faut que sa entraînement
0: ak récupération. waaw ñu ngi noonu gars yi waxtu yu jot na pambay waaj a tàmbali léegi nii. mais gars yi maa ngi leen di jaajëfal mbàkkee.
2: waaw Doudou di la jaajëfal rek xam ne tey émission bi tey di ñu ko bokkal tey dafa alal doom.
0: dafa neex waaw.
2: di conseil ñaa bu ndaw bi rek. di mbër mu ndaw day focus. entraîné teel a tëdd. comme ni ko Cheikh waxee ñu bàyyi may ga yi. tey lekk cere. ak li nga xam ne mooy mu xam sa yeeg yooyu.
0: waaw mu xam sa te mu xam sa doo ñu am doo ki def soow wala.
2: non dañ ci def soow ak meew. nafar rek te dang. Doudou du nuyu ñëpp daal du nuyu waa Gultapé.
0: waaw
2: nuyu séeréer yi may déglu muy waa Saa Segou ñi nga xam ne. lamb rek lañ bëgg.
0: lamb rek lañu bëgg
2: waaw du nuyu àdduna ñëpp du nuyu sama gars yi.
0: waaw
2: du nuyu waa Dag Medina.
0: waaw Dag Medina daal ndeysaan. waaw Doudou ayca mi ngi ñëw Cheikh ayca.
3: jërëngeen jëf
2: waaw émission bi sant yàlla rek.
0: waaw
2: am na si jàmm.

0: ñu ngi sant ñep di gërëm ñep waaw di ñaan yalla rek yalla saxal ci kër gi jamm ak salam
1: amin amin way
0: ak xewal gu yaatu
1: ndeysaan
0: bawan
1: deugul ana sa amé gëna gëna ana sa amé
0: señ bi fala xam nga man fala jëm
1: no xam nga fa ka jëm
0: dakk japp yi am man dakk japp yi fala nek
2: am na tour
0: xam nga dakk japp
1: wa ya gëna
2: da dudu
1: da wa graw de waaw
2: dudu koku du kenn ci rom
1: dafa bax waaw
2: am na tour nit ku bax
1: ku bax sa waaw yalla na jammam yag waaw kan de mang lay jandi fa bu bax ay ci pam mata sar la nekkoron ci technique bi diko bëggé bu bax diko jajeufal di bëggé toute la population sénégalaise di len jox dig dajé inshallah ci 4 yoonal demain à partir de 10h20 sen émission danga sénégal ma del ci wat auditeuru radio sénégal yi gaay légui ni ak journal bi bu len bouger